0: Rocky Galley's number one hit music station, Kiss FM.
1: Ni Kiss Breakfast anita na rusine gitondo cyiza cyane uwo tugira inama yatwandikiye ati mwaramutse neza ndifuza kumwangira inama kuko ndaremerewe pe ndu umukobwa ndacyabi wacu nakundanye n'umuhungu tumaranye imyaka 3 ubu yanteye ninda ndetse aranayemera ariko ikibazo mfite ni iki ubu ndenda kubyara ariko nta niso gisaragurira umwana kandi n'ukuri sinigeze mugora na gato musaba amafaranga ngo byibuze ngure n'imbuto cyangwa ikindi kintu cyose nk'ababyeyi bakenera ubu byancanze ndenda gusara mungire inama icyo nakora kuko ndahangayitse
2: wandi cyo nicyo kibazo cyatangiye mbere
1: icyo cyakurikiye cyadamu nayo
2: icyo atashakaga ko kibi kibazo nicyo cyari ikibazo
1: cyo kutamugora
2: ego
1: ese burya niyo mpamvu mutugora
2: iyi aba bahungu nago atipe bagabo nago bakunda umuntu bagirira impuhwe
1: umva ye aya bagabo
2: bakunda abakobwa babagora
1: oya
2: ego
1: buri yase
2: ni buri ya mugora mbere ubu kabisa ibintu biba bimeze neza
1: biba biri ku murongo inama mwani iyihe tuandikira utubwire cyangwa duhamagare kuri 0788 1023

0: aragisha inama kuko atorohewe aratwite arenda kwibaruka ariko nta gikoresho na kimwe cyangwa ibyangombwa bikenerwa umuntu ugiye kubyara aragura kuko umugabo we cyangwa se wamuteye inda bakundana bamaranye imyaka itatu nta kintu kimwe aramufasha habe n'icyo gisinga aragura kandi uyu nguyu yari ihanganyanga no kumusaba amafaranga none arimo aribaza ati sindabigira neti ndenda gusarareka
1: Ayo mafaranga yanze kumusaba nicyo kibazo.
0: Eh, batereka ndiko kugura umuntu wabandi kugira ngo ayakusanyirize hamwe azayamereze ngiye gura ibikoresho by'umwana.
1: Aha. Yewe reka nkubwize ukuri. Maze iminsi ndeba kuri social media platforms kandi. Bona ibibazo biri hanze ahangaha ari ingo. Ibijyanye n'urukundo n'ibindi byinshi. Ariko cyane cyane cy'urukundo mibanire cyo kirayoboye gusa icyo nzi cyo nuko na na na ni ikoranabuhanga n'uko

0: Yesuma ngiri mu nziza cyane kosho ya dramati.
1: None se kuchara uvuzi bikezi kezi.
0: Bikezi kezi.
1: Biragufa yese. Bagukubishi kofi uhita umve bikezi.
0: Ari nande bazanye ku kanba yere.
1: Ngo ni yagongo. Ngo niba ngo gihindukira ngo uhita umve ingumi ya mbere. Umugire ngo bikezi kezi ngo riko gufata ngo kaburi ya kabiri. Menye rugara ari kuvuga.
0: Anyway, that's nice. Kumva kanu nkaho ngo karafashe baba ari byiza. Tugeze muri mwa wa mwanya wa Kiss or Clash. Iyi munsi. Imeze gute?
1: Akomanura ntete. None se akantu ngako kaba
0: Mitambona nyine loke nigeze gukina karate cyera ndi mutanya rero ndayireka ariko umugeri wa karate wa nyawo hari umugeri bita nibari iroma wash nyine kubita umuntu ucishije inyuma iyo gukubisa kaguhamye kezi kezi
1: biragufata Okay,
0: uwa hutazi tu.
1: All right. Nuko rero uracyateza amatwi ijana na kabiri n'ibice bitatu n'ijana na kabiri n'ibice bitanu. Kiss FM ndi kumwe na Jado Max nitwa Sonia Lola. Kiss or Clash kuri uyu munsi.
0: Iragirite, iragiriki.
1: Ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Ese ubona hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo ari abahe bantu bazi kubika ibanga, bazi kuvuga ngo sha umuntu ambwiye ikintu sinyivuga cyangwa sinakoranye ikintu n'uyu Sinza kivuga nzakimira nibi nakunda nyijyane kumumva yanjye.
0: Mu weekend aruri.
1: Bajya ngo mitarangira kuvuga magambo bahita bavuga ngo nabagore. Please we
0: I'm asking weekend aruri. Simba is that.
1: Mu Rwanda.
0: Oh no, na mu do.
1: Nari giye mu kazi gise.
0: Ariko ntabanga bagira.
1: Ngaho nyumva n'isirye nibanga. Ntabwo ari ibanga ko narabipostinze. Dosi nayivuze ngo ashaka kunega mu gatego. Data akazi kara akazi. Sibyo nagiye mu kazi.
0: Nari se kora detay mwumvise.
1: Okay,
0: mutubwire mutubwire rata. Hagati y'abagore n'abagabo. Nibande bashaka kubika ibanga. Kuvuga turi amuntu mubikije ibanga. Ntabwo ikibazo ndukana kakibajije rwose.
1: Ngaho nyumvira. Kurakora bisikora abagabo. Uziko umugabo neza neza ukimara kumugurira nk'icupa rya mbere rya kabiri.